melenge sara ange na ti gigi so ike ara arango tonga na kete melenge tifo mo tara inik yeke na yeke mo bani tara tarango sara ange sara ange.

nalamba mwamba, nasukula ndonga, nasukula semise, na yengeza bakala, nasukula mpe na bashi. Ah! Ekambe kani kalaniko. Diamburi yangu ni boku areyila mana. Akabotu se. Ah, yako.